Sastan Dembe, Sampa Lingue, Semitili, Tandanam Lingue, Sanko Sope, Lizendini, Penjong Long Chin, Yanchen Leopon, Puget Long Chinki, the Wick Horpan Sibi, Lizendiri, Malizendi, Sukhon Shukin, Kedri. Manzu Lizendi Ristawani, Nime Parki, Nin Darsemu, Chuzu Chutangam, Shipjuto Dongu Yube, Lingue Nangazu Lizen Sengo Yakas Shui. Tong Kumu, Namalingelia, Simguinan Sibi, Betty Din Anki. Liu Tangbo Din Yam Ju Shu Guin Be, Nam Lingye Ne Tu Lu Lung Ang Sena Yu Shu. Simbo Bo Lingye, Ting Jia Ki, Kur Kang Shi Pu Bo Tang Jia Wei Wen Jam Ki, Cai Miu Tu Di. Nam Lingye Gang Yin Ji Ki, Nye Tu Tang Chi Xin Ki, Ku Bo Gyeop Tu Gun Ne, Tie De Lu Lung Ang, Ku Mu Gian Ga Tang Yam Tu, Mi Lam Ki, Xin Kam Su Gyu Tu Gyu, Dun Ba Ning Wei Ne Jiang Yu. Sing Yan Na Bu Cuo, Ge Gang Ngan Zuo Ya De, Simbe Na Li Ya. Simshu nyamba ma yimbar, cha le thang lop chong chuan so ki nun shu kang rong ki nen je kirang gu le kaab yi ne yon sib ji ji. Be cha sha je shu bi na. Xe ne song ma to be lop ham thang, xe le ya song ma do be chen sim. Tondo yi ne le mi xin ki da reng ni le ya sam si ma to be gyo nang so. Do zu chang ma kirang ge da sim gala mo ya gya jen ma nab je gu nge lu lu sh gyo na a. Ngo le ya gui mu, sim ki wen nang si be be di ti nang ki liu thang bu ti. Lingye liya nyamju shuguinyi. Liu thangbu di kachang liya dindres jesu na xa. Nebub thang lian tu kien ti mezi long su jue bar nu. Taran ri, ta kirang thang du nebub kende jigi tsam liya long de yu yi nele. Di thang lian na anje kirang ki mezi di yi nele. Ngaru we zi du dien bachi, yong ya dindres. Chungbu yi na tewe gyan ya urba. Ta jikde mi yu di ka liya mi kende jigi kib ne siswa jung ma chi pa li yi nele. Miss Kendrick Chashab in Nele, Miss Dushu D in Nele, Kaiki Chakdangi, Pazu Jibi Gipje, the Dinjik Doga Dubs, Chadi Orval. The Nau Dambea Chashab in Nele, Miller, Giri Duri, Salia, Gary Mori Sumanashi. Rang Ranki, Mizin Alia, Siji Ki Chupe, Yang Kaju, King Bay London Dinje, Yorilani, Serva Gawe Dumetang, Pacheki King Bay, Nam Dinje, Yorval. Та амижил чашаби неле тапа харясна мизиланга галия чаваламно ой тинже харясна капожи замзамле я мизиланга галия кераля кету даганге назо чесибжири кэптютюкин кенанге небапти танлин нанже кенанге анетун кэнже джимби неле сусу тагжу ягош нанже рэниги чуки мизилия та тинже шуки матея тинже шомби на ани кенанге харясна Mizi gebe, trillian, Mizi rintanchi, nigrisam gil. Taon, a DW Mizilia jidar don deores, shubina, tanganzu tanda toa gebe, jizo nabadi inele, or the gazu chamber dobji, zombo boga dindejilia, bishananduan, digalianganzu Mizi gadi inele, korangeta, truchin jujilia, bishananje, jidar candesce, dungu chequesamis, dindejikares, and lutish nanje, manzoya Mizi trukita, gadu digelia, don link and deci, wimiki, tablamdi. ཁྱི Yungu yori sun xia la. Bi cha xia jie xu bi na sun xia lok qie sir zu nan kian ki gu xia sun xia kuran wene cha xia bi ne le. Lo na chung du kong ki ba la liya da ma jo tie liya lam lu ma chung bi qie. Cong le tie la pam nye qien bu chong duwa. Di yi gien bie da kuran